ya, kuta ya, kule ya paya nina bae. Mora ya paya ngo kanyel bae. Yolo kapela. Mora, ngolor batara. Alanjara, kakarara. Olparara, wilarara. Kule nje jara, nina bae. Ala jilaka nina ma. Kule nje jara.